0: baradufashe.
1: Wa musore we, hagarara, wa musore we, hagarara aho ngaho. Kubera cyo kwiruka sha.
0: Ndikwiruka abayobozi bashaka kumfata.
1: Ariko uyu ntararira,
0: wari uri gukora ikimu kibira. Nari ndigushaka impagi zo kubaka ikizu kihene.
1: Ntabwo ze ngo icyo ngicyo kirugushira ubuzima bwawe. Mukabe kubera iki udashirure biti ugatera ibyawe. Ukaba n'ikibira cyawe, ukakuramo imbaho, inkwi, ugashobora no guhinga.
0: Icyo ngicyo gishoboka gute kweri?
1: Ariko wa musore, kirashoboka. Icyo gukora ni kimwe. Genda ku muyobozi w'intebe yo kubanza, mu gice cy'urimo, wihandikishe ufate ibiti byo gutera. Kuva mu gitongore cya WWF muri iki gihe cyo gutera.
0: Uri kukimenyesha kwe?
1: Yigo, ntabwo ari cyo gusa. Dushobora gufatanya kurinda ibibira byacu. Ibyiza byose bizaza, ni twe tuzasoka kubitwara.
0: Ntabwo nzongera kugarukayo mu kibira gushaka imbaho n'inkwi. WWF

0: orichizo mga zwa chwa. Tiende ni mga tuwezi mshani fama. Abo entungu kaya makanibia.
1: Orichizo. Tiende ni mga tuwezi mshani fama. Abo entungu kaya makanibia. Utakaruga.